manis umpama gula di hati, umpama tuba mulut manis umpama gula di hati, umpama tuba sayang seribu sayang ditelan pahit dibuang sayang, sayang seribu sayang siang malam.